0: bicho. Ganito ko man mo. Tuk-tuk. Pangabag tako.
1: Ayaw mo aki sinang tray.